gaya mona dada o ibita lo kan yen te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi wo yi ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate telu gbogbo awon eyan ye sugar na be lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lowo nje ta na lowo nje ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni e ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi e mu ta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan e wo o ri to le meji o ni bi iduro wa o ti e jo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah e wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na go kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o o fe ke e gbagbe n te je bi ti mo lo ni e e gbagbe nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won o bere pe ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya di o pe o le le ile oba se Jesu re ti kun ni won ma bi alere o se pataki je to ko re lekan si

0: Esuma wa ju be tin kori ye Baba me ma fe se yanu ka tu ma lo Olorun ti mo gbagbo o na para wa o wi ti e.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
2: Olorun ti mo gbagbo na para wa.
3: Awon ebun kan ti se me si wa lara to da be ni poku ko de ku an lo ma ni Olorun so pe ebun eni kan be laarin wa to ti dogun sugbon ohun o lu soke a le gbo ni seju yen ka to lo ti gbogbo eyin te ni ebun kan lara tabi ekeji e mura daada ke gbagbara Olorun ke le ti tun pada tori be eni kan ba gbagbara kan ta gbara n ba lo ma lowo e je mo ke life e lo yen oto le nko nto ba mu ti an ba ibebu lorun re loju ala ten ni omo sare lo ni ho nkan ti se lu e ba gbara olorun o ba de lo po nu aye niyan ala buruku ba oye ko wa siwaju e loju orun loju ala o nje jije nitori kin wa ni ba gbara olorun ba wa e to ko nje lowo ato nje mu gbinan ni ande bi ta ti bi re agbara o fe da wole nkan ri aya re nja agbara lo ni bagbara ba de ko si to da wole ti o ni te sibo ti o ni te siwaju odidi odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo kan eyan merin ninu amere ri baba n gbadu eni kan sun eni kan wo ta eni kan lori to le me wa eni kan joko kale olohun ni pariwo mo je mo pe pato to si kerin won go ba pe yo gbi ba gbi abi to si karun to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo bagbara ba de eni kan soso lo lohun o tule yo ma ro lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ru eleri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geje e lo mu kan ba wa e lo mu kan ba o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so mo wa mo be ni mo ki ani nbere sugbon ta gbara ba de nta bere o se kini wo fun wa ohun ta watch wo wa jade ohun ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa iyo pe ni korita ko ye mi a fe korita fe ko rin yen ko ma tun ko yin lo tun ko e diju yin dada ori akoko die ni mo fe lo awon eyan olorun ti sadua fun wa eti oro ase to kan mi a gbodo bi ri agbara ki to bere oro ase yen.

Omega Monada. If it are all Kaye, Tabar Dele, and Lord Dokochi Dada, and you tell Jan and so long. Along of Fuan Ori of Fair, I shall tell me what Ori of Fair, and my Ori of Fair. Iba se peje Jesu, who I was so control Yato, who need the two so with Alewa, or yet you offer so damn. O ye ko fala kan sara so re ti we mo pe okunrin lanu se lo wa create pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun o ni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o Ọmọ ni kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji, e je mo pe ti po sweta kulu bayi, o na lo ma wo. Mo wa bariga abule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji, e je mo pe ti po sweta kulu

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu